sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na ano po, yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko, makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand.